0: Kaya na po'y kao, mamamas po'y kao.
1: Oh, dala po'y kamaryo, siyeng kuyien, na siyeng paimbilian. Tapa na rin yung rastin hita, yeng luyien, o siyeng da hilian.